kungenzeka ukuthi uNkulunkulu akafuni uphume nediploma kodwa ufuna uphume nedegree. Ayangizwa ayi kodwa ngiyabonga ukuthi khona umzwayo. Ngithi ungamtabukela uJona uma esesiswini senhlanzi uzama ukumkhipha ngoba ngenkathi uthi uyamsiza uyamkhipha uzofela emanzini. Linda kuze kuphele iperiod. Wathandaza esesiswini senhlanzi

Ngiyabonga uNkulunkulu wethu sithandile Baba wethu ocwe igama lakho lingaphezu kwamagama onke Baba wethu namandla onke liphakanyisiwe Baba wethu ocwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba Baba wethu namandla onke ngalo siyanqoba ngalo Baba wethu namandla siyakhululwa uNkulunkulu wethu ocwele ngegama likaJesu waseNazaretha akekho njengawe nofana nawe emhlabeni

sishibe abafundisi bonke abahloniphekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol ya observer ngegama lika Jesu ngoba dlamini isibongo ngiyakhola ngisindisiwe ngingumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu. Last time shibe ngichecka kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina. Zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama kuba ale makhi yasinda. Ngivumeleni bazalane ngikhulume naka amagama. Cela bazalane ngabe sisakunako okuningi ba. Ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo. Iblue nje ibhanoyi lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozonciphisela. Kodwa ukubalulekile nanku umbhalo. Njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu. Mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe. Zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu. Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden. Njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenzi umhlaba. One umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba. Number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba. Number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba. Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu akho ngiyawumenzela umsizo njengaye. But mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona ihelp idukisa ihelper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke. Ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phekwe impilo.

0: Andi, sengi yashala.
1: Besa niti patweli. Munyu mlamle. Agase geglanyu ule kungeka bakabene. Munye umlamle. Phakathi kwabantu noNkulunkulu. Akusiyo president. Akusiyo inkosi yakini. Sibongisha abazali bakho. Uze ubone ngisha abazali bakho behluleka ukukhuza wena. Wena waphuma ngamawindi kungaphuma. Wena waphuza utshwala kungutshwala buyeke usemncane. Manje behlulekile ngisha abazali ukuqondisa wena. Manje bafowethu umzali uhlulekile ukubuyisela uNkulunkulu. Kodwa nangu uDlamini efela kwaXesa. Uzothi munye umlamle. Phakathi komuntu noNkulunkulu. Umuntu uJesu.

Baba, ukhona umuntu othwa uJesu igama lakhe. Wafa. Umefa lo muntu. Wayefela thina. Baba, njengoba ngilapha phambi kwakho nje. Thunya basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kubona. Baba, uyakuthanda uJesu. Bazalwane bam.

0: Bambe Andy. Bambe.
1: Soho.
0: Oh. Oh. And many can answer words. Sing a la. Oh. Oh. Oh. Asking a la shagelwa ginte soyenza genam shangela. Sazo kretwa relaxan. Kota sofunum pefmulonch. Ka. Na aligi tuba siya lvulang osiyam. Mangabe kukhona umuntu ohleli laphaya othi sengisonta isikhathi eside kodwa angikaze mamukela uJesu. Yona into esizoyenza ke le namhlanje. Alibonke igama lenkosi. Alibonke igama lenkosi. Sivala amehlo ethu sonke. Sivala amehlo ethu sonke. Mfundisi wami. Cela usondele mfundisi wami. Cela usondele. Sivala amehlo ethu sonke. Akukhona nje oyedwa nje othi mina ngiyafuna ukumzama lo Jesu. Othi nje ngiyafuna ukuzama lo Jesu. Before standards abazalwane ngiyacela uma kukhona oyedwa othi ngifuna ukwamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ngiyacela sithandaze naye. Ngeke kukusize ukuhlala esontweni ngoba walanda umngani wakho nahlala khona kodwa uJesu ngamamukela. Kukhona uhambo oluhambayo uma umukela uJesu. Odinga ungene kulona. Ungangena ezimpini zesonto, ungangena ezimpini zethu kanti akazomamukela uJesu. Ngiyacela siphakamise izandla zethu thina bonke bese bakhona othamamukela uJesu eze ngaphambili. Uma ngeke siphakamise izandla zethu. Uma ngeke siphakamise izandla zethu thina abanye sithandaze. Kodwa baye khona. Oyedwa hayi abaningi oyedwa nje othi ngifuna ukumamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ngifuna abanye baphume ensimini. Abanye baphume ensimini sebamamukela uJesu. Kodwa mabe khona namhlanje athi ngicela ukubuyiselwa ensimini isandla sikaNkulunkulu sengibuyisa bekukhona nje yedwa omunye athi nami ngicela ukubuyela ngibona ngezezo zami ukuthi akuzona ezasensimini lezi engizenzayo bengicela makukhona yedwa phakathi kwathi sizothandaza naye namhlanje athi ngaphuma ensimini kubuswa kuhlaliwe kahle ngaphutshwa izinto ngafanele zingibi. Mayikhona yedwa akasondele sesiyathandaza. Makukhona yedwa shoti aphakamisa izandla thina abanye siphakamisele phezu kwabo. Ungayiphakamisi kanti nezakho ingaphandle kwensini. Bengicela siyiphakamiseni kakhulu sonke siyiphakamiseni izandla. Ungayiphakamisi kanti nezakho uyiphakamisa ungaphandle kwensini ngoba iNkosi yawumemeza njalo ithi washo naphi uveze izandla kodwa ungaphandle kwensini. Kukhona abantu esihamba nabo siphakamisa izandla siphakwe nabo kanti baphuma kudala ensimini kodwa nanku umusa kaNkulunkulu afama ukulunga nabaphumayo namhlanje bayabuyiselwa bembathisiwe amandla kaNkulunkulu bembathisiwe ebumunini babo bembathisiwe ehlazweni labo. Akukhonoseleyo akukhonoseleyo siyathandaza ungasali ngaphandle kanti ensimini waphuma. Buka izenzo zakho zenzayo azenziwa lento ensimini kodwa wena

Ayeye Satan, ayeye. Ayeye matrimony, ayeye. Pazi no Satan, pazi. Pazi no uchola, pazi. Shalomulubulizana kakule tenden. Praise the Lord. Sisame kanjalo ngenyawo ake ngiphinde ngisho lesicelo bazalwane. Siyacela Nkosi yami uma kukhona befundisi abakhona phansi anjenga bomfundisi uLanga. Siyacela befundisi ningasifihli. Size kini siyadinga support yenu. Sicela nje mina ikhona lapha Thixo mayishumayela izwele isekhaya. Kunamadoda amafukamele emvakwayo. Siyacela mekhona abafundisi abakhona laphansi noma mambafundisi yacela nje bezela ngaphambili. Ukuyithoko khulu siyanirecognize siyanihlonipha kwelihle igama likaJesu. Ake nishale umfundisi izandla. Amen. Praise the Lord.

0: ngakuyena uthakaza ukuthi uyidlule kanjani leyo lane leyo waya ngale ngasemhosheni kodwa siphakamisa ugcobo lwesandla ngoba isandla ubesake kwi-steering
1: okusho ukuthi ubeselele la i-tracking
0: uthi kube nesihlwathi nje ubuthongo obusheshayo angabazi ukuthi buqhamuke kuphi waphaphamisa ehamba ngale kwelane enye sophakamisa amandla kababa kakhulu
1: shayi isandla kakhulu
2: Ngizobonga amandla kababa umprofethi into angenzele yona benginento ebehlezi ngihamba ekhaya ekhanda la ngasekhakhayini ukufika kwami la ngiqale ngesonto elidlule mangifika ngesonto elidlule kusho ukuthi wangithandazela nje ngahamba ngaya endlini ngawulala kuthi ekseni ngivuke ngihlale ufuna ngemsebenzini mangihleli ngithi mina kunento engihamba ekhakhayini ngithi kodwa vele lento nasekhaya ehlezi ngihamba ukuthi angazi ukuthi ngizothini
1: ihamba phi ngaphakathi ngaphandle
2: ayibonakala ukuthi ihamba phi iphethuza nje enweleni la kuphela kushuthi ngithi ngisahleli ngibaxoxele uma ngithi vele lento ihlezi ngihamba ekhaya ukuthi angiyazi ukuthini bese besibona hayi unamanga bese ngiyathula ngihleke abese
1: awumeke mayikhamba ikhamba ndlelani kubuhlungu kuyaketaza kwenzakalani
2: akubhlungu kuki nje ngizothini kuyagijima nje enweleni laphezulu mangithi ngizama ukubamba akubambeki angitholi kuthe isikhashana esincane kwavukuzala ngenhla kwedlebe mangithi ngiyakubamba impethu ngithe njalo ngakhombisa umanga athi awemabuka impethu
1: imako nesilonda nekhanda
2: nasilonda impela anginalutho ngamangala futhi angazi uzaqhamukapi isiphetho saza ngisazi ukuthi kwakuzobe isibi ngizobonga kakhulu amandla kaprofethi akukho okuningi akangenzele kona ungithandazelile kodwa amandla akhe ngawabona
1: kwakukhulekela nje umprofethi
2: yebo
1: shayi izandla kakhulu bakhethe wenza konke
0: zophakamisa ugcobo likababa umprofethi

zothula ufakazi ngangize ku 1-on-1 kuyena isimanga nje akangenzela sona baba okwakade ngifuna umsebenzi opermanent so kwakusekukhona lapho engangi-apply khona nginethemba lokuthi mhlawumbe ngizothathwa khona kodwa makushaya uJanuwari kwavela enye i-post futhi nga-apply khona ngathi kulungile ngizolinda lapho kuyikhona engizothathwa khona ngamandla ke kamprofethi ke ngabizwa ku-interview kule application yami yakamuva ngibizwa ngo-February kwakuwumhla ka-10 so uma ngenza i-interview ngiqeda ukwenza i-interview bebuza ukuthi ngingaqala nini ukusebenza ngathi mina nomi nini uma ngabe ningibiza

Ephesians 4:11. Ngiyakuthethini kwaba sefeso 4 ivesi lika 11 ngiyakuthethini lithi yena futhi wanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofethi, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi. Siyazi ukuthi kukhona la the apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Aqhubeka athi ukuze bahlomisele abangcwele umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu. Umzimba kaKristu abantwana nabo bayiyona ingxenye yomzimba kaKristu. Aqhubeka athi size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ebudodeni obupheleleyo esilinganisweni sobukhulu nokuphelela kaKristu. Siyazi ukuthi azathi kuyathokozisa ukwazi ukuthi uma la sesisenkonzweni sinethuba lokuba samukelwe, labantwana banethuba lokuthi bamukelwe uma sebesenkonzweni, nabo bazizwe befana nabantu abadala. So ke ukuthi-ke nabantwana njengoba ukubalwa nokuthi khona othisha, khona ba-apostoli, khona abavangeli, kukhona nabelusi. Abantwana bayamdinga umelusi, nabo bayamdinga umelusi. Othisha baka-Sunday school babelusi kubantwana. Othisha baka-Sunday school bawothisha kubantwana, abafundisi. Othisha baka-Sunday school babavangeli, bahambisa ivangeli kubantwana. Othisha baka-Sunday school baprofetha, baprofetha izimo phezu kwabantwana ukuthi izinto nekusasa labo uNkulunkulu uyabambulela ngendlela yokuthi bakwazi ukuthi ma umntwana babuye bakuthi umthathe umntwana ngamunye bamnakekele ngangesiphiwo uNkulunkulu asibeke kuyena, bamnikeze nethuba lokuthi asivuleleke lesiphiwo sakhe asisebenzise ebandleni. Sesibone lapho masekwe sekune neenkonzo eqondene nabantwana sebezokwenza bezoveza lokho asebekufundisiwe, bese kuyabonakala abanye kuvela ukuthi nasi isiphiwo salo mntwana. Ngingeke ngingeneke kuzona-ke ukuyibalula ukuthi basuke benzani abantwana, siyazazi iningi. So ngaleyo ndlela ke umntwana-ke siyathola-ke kulesifundo sethu ukuthi kukhona lokho esikwenza masuke sibadedela abantwana kanjalo, sibanika ithuba, senza lokho okuthokozisa uNkulunkulu, lokho kuyamthokozisa uNkulunkulu. Kunezintsha eziwuthula ezikhona uhlangothi lokumukela, khona uhlangothi lokupha. Siyazi ukuthi siyazi ukuthi uJesu ngothando lwakhe ukumazi ukwazi ngothando nokwazi ngayo uJesu kunjani, usimazi ngokumthanda. Azothini kuwuhlangothi lokwamukela, siyamsuke siyakumukeliswa ukuthi simazi uJesu, sazi nothando lwakhe, simukeliswa ngokuthi sifundiswe izwi lakhe, sitshelwe ngalo. Bese sithi emva kwaloko uma sesikwenzile simenze thina aziwe, shuthi ngalolo hlangothi sithe siyareceiver, siyakhipha ngala, siyamukela, siphinde siyapha ngala. Kuthiwa-ke ngaleyo ndlela uma sesizwile ngaye saluza uthando lwakhe, sesiyaphuma sitshela abanye, siveze lokhu uJesu akwenzayo ey'mpilweni zethu, simemezele, sifakaze, sifundise ngaye. Loko kwagcini kubantu abadala, nabantwana bayakwazi ukwenza loko, bayabafundisa abanye abantwana, bayabafundisa futhi ngisho abantu abadala, bafakazi kubantu abadala. Bese kuba khona lokufundiswa, kube khona ukufundiswa ngezwi. Siyakumukela loko, into esiyimukelayo ukufundiswa ngezwi, siphinde futhi ukufundisa abanye loko sesiyakhipha siyapha. Bese kuba khona ukuthi ukhulekelwa, ma ukhulekelwa umntwana mekhulekelwa ngaleyo ndlela wenzani, uyamukeliswa, ukhona kumukelayo, akureceivayo. Bese kuthi mangabe futhi

makai yewe nage lapa nage zobesipa na ye futi ugutige ubalige nganani uguba toto yebo zobechaza ke leyonto ikakhulu njengokujwayelekile obuqotho nje bokuba ungumzalwane ungumzali imemba nje yomphakathi yebo sikhuluma ngobuqotho kanti ke kuyothi ke uma kushaya ihora lishiyagalolunye sithole iy'ndaba zethu zokuqala zosuku kuyothi ke emva kwalokho hhayi sobe sesisabalala impela alikho ke itshitshi lika-43 years laphayana namhlanje ngoba bale eDonnybrook lapho khona-ke kunomcimbi futhi omkhulu wabasha amantombazane lapho akhiwa khona. Hhayi ke sesibheke khona ngasezwini sithi ke mema omunye nomunye ukuthi abe ingxenye kanye nathi.

0: Siyambonga uNkulunkulu, simbonga ngokungaphezi ngenxa yokuthi besinomuntu omusha ke namhlanje uBrother Z Mabaso weChrist Disciples Ministries lapha ya Sinating. Siyabonga kakhulu namhlanje ngentshumelela sekuseni esiyethulele ke umntungwa. Kanti ke lapha yana sithathe nje kafishane uSandile Keswa ethi amen baba Mzilankatha no brother Mabaso, siyabingelela ekseni linamandla liphelile libukhali inhlangothi zonke, siyabonga ukuzwa izwi kanti ibandla lapha na the Zulu Congregational Church bethi siyabonga ukuvuswa ekseni ngamazwi alapha umphefumulo, nime njalo baba Mzilankatha. Siyabonga kakhulu abanye ke, so uthi ke uma kuvela ithuba sibuye esifunde abakuthumelile kanti ke inciko kosi siyathanda ukuthi ke makhona isimemezelo ofisa ukuba usidlulise ungasidlulisa, noma mhlambe uma kukhona phakathi kwenu ongasidlulisela isimemezelo esikhona, mhlambe ingafiki lapho unganika inamba yakho othinteka ngayo uqala.
1: Inamba engitholakala kuyona 060 260 270 270 3925.
0: Asiphinde
1: 060 260 270 270 3925 3925.
0: Yebo, usimemezelo uma sikhona,
1: simemezele sikhona ukuthi namhlanje kulisonto ngopast 10
0: yebo
1: siyakhonza esinathing itafuleni.
0: Oh yes.
1: Umuhamba nje ngomgwaqo omkhulu. Yothi uma usufika erempini lokuqala uyobe usuthathwa left khona.
0: Mhm.
1: Uyobe usuzwa ke umsindo ke la. Ilapho esobe sesikhonza khona.
0: Yebo. Siyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu umntaka Mabaso. Kanti ke mlaleli wena ke ofisayo ukuthi ke noma othe ungena awu seya ngasekupheleni intshumayelo, usilandele lapha ku Facebook page uthi like lelo page lenqola evangeli nobuthesha umgungu Ndlovu FM, uyobe ke usukwazi ukuba uyithole yonke intshumayelo ekhona. Sibonge futhi lapha nakuvuyiswa vuyi na yebo abanye abasilandelayo khona. Siyabonga kakhulu. Sibheke ku Sunday School njengamanje, sibonge wena mlaleli othe waba ingxenye ekanye nathi.

lo ingcwele bafundela imisebenzi ethile enkosi oyibekile phambi kwabo nalapho inkosi yami siyabonga sibonga nanga lomsakazo uNkulunkulu othona amandla onke osivulela ithuba elifana naleli inkosi lokuba sizosho ukuthi vumelani abantwana ukuba baye kubaba uNkulunkulu siyabonga inkosi engcwele kuningi inkosi enamandla singakubonga sibonga inkosi ukusiphephisa ngisho emgaqweni sisuka emakhayeni ethu siza la emsakazweni wasiphephisa baba uJehova siyabonga sibonga konke nje uNkulunkulu othongcwele ukuvela kuwe sibonga naleli thuba inkosi yami Ngoba ushile ezweni lakho ukuthi konke kunesikhathi sako siyasibonga ke nalesi sikhathi Nkosi yethu elungileyo qala nathi ke baba wethu uqhubeke nathi singenze lutho Nkosi ngaphandle kwakho sidinga umusa wakho ngesikhathi zonke siyakhuleka siyakholwa siyabonga sithembe wena moya ingcwele ukukhuluma naloko singakuphimisile thina ngale igama lika Jesu Kristu eNkosi Amen Yeah uma nje ingqondo yami isathi nje konke kunesikhathi sako bantwana bami yes konke kunesikhathi sako ngikhumbula encwadini lapha na kumshumayeli 3 ehe incwadi ikhuluma ngokuthi nje konke kunesikhathi sako phansi kwemthunzi welanga le ndoda le eyayishumayela isitshela ukuthi bazalwane ngoba nabazali ngiyazi basilalele bantwana abancane abalalele bantwana bami abasendleleni mhlambe imoto enihamba ngayo nje ivulile umsakazo futhi na kanjani ngiyazi uvuliwe nilalele bantwana bami sithi nje konke kunesikhathi sako awuthi ke ngibheke nje lapha izini inkosi kuyena umshumayeli chapter 3 yes iBhayibheli engiliphethe ilele lisha elibhalwe kabusha ngo-2020 lifundeka kanjena ke isihloko sakhona sithi nje konke kunesikhathi sako ehe sikhuluma ngokuthi nje manje bekuvalwe izikole bekuyisikhathi sokuthi siphumule zivuliwe manje izikole isikhathi sokuthi siye ezikoleni thina abantwana abancane sifundayo sifunda ema crèche sifunda elwa primary sifunda ema higher primary sema high school sithi nje konke kunesikhathi sako siyaza bangane emakhaya ngiyakholwa ukuthi niyezwa ngakho ke ingane zami ngifuna ukuthi nje sisalindile sisalinde abanye abangani ake sikhumbule ukuthi yonke into masiyenze ngaleso sikhathi okuyisikhathi sayo akungathi nje kuyisikhathi sokuthi siyalala ebusuku wena mngani wami awulali asenze into ngesikhathi sayo ngoba vele ubaba uNkulunkulu usoke idalele leyo nto ukuthi ibe nesikhathi sayo uzathi meqhubeke ekhuluma lapha yana okhulumayo uthi konke kunesikhathi sako yonke indaba inomzuzu wayo phansi komthunzi welanga okushukuthi la emhlabeni bantu bami konke kunesikhathi sako khona isikhathi sokwenza lokho khona isikhathi sokwenza lokho khona isikhathi sokwenza lokho khona isikhathi sokwenza lokho ngakho ke asenze yonke into ngesikhathi sayo njengoba nje siyabantwana abancane asiphileni njengabantwana abancane ngoba isikhathi vele sokuthi senze njani senze sokwabantwana abancane angathi ngiwumntwana ene omncane kodwa ngenzise okumuntu omdala ngibonakala ngigqoke ake ngithi nje mngane omncane usugqoka icathulo lezi sithi ama high cocks usuya hamba nje ngestep esingajwayelekile ngoba wenza into ongayona isikhathi sayo siyeza sakusikhathi lapho yokusugqoka ama high cocks ke ehe mngane wami njengamanje kusesikhathi sokuthi ugeza ubuso bakho umlomo wakho ugcobe ngovaselina noma ngelibham noma yini le oyinikezwe lo mzali wakho ukuthi igcobe emlomeni wakho ukuze uthambe umlomo wakho ube muhle ehe unesikhumba sakho sobuso sibe intothombela kubonakala ukuthi nanga umntwana omncane omuhle owenza into ngesikhathi sayo hayi ukuthi mngane nami ubonakala wena ke usugcobe usuphaphathekile usushazekile ebusweni ngoba ugcobe lento igcobe umzali wakho ngani wami ntombazane yami encane wena usayingane gcoba uvaseline gcoba lokhu umzali akunikeza kona ukuthi gcobe ebusweni bakho uze emlomeni wakho uyambona nanguma unomlomo osubukeka umuhle ucwebezela mhlawumbe umbala obovu mhlawumbe umbala ophinki ubona umzali wakho enjalo nawe usugcoba lokho musukwenza lokho wena gcoba ene gcoba wena uvaseline ubonakala ukuthi nansi ingane igcobe uvaseline noma igcobe lokho umzala athe ayigcobe ingane emlomeni ibonakala nje ukuthi yinhle nje ingane yami uyabona mntana mekhaya asenze njalo keke kufana nenkulumo asikhulumeni okusifanele thina okuyilanguage okukwilevel yethu ngoba siyabantwana abancane awuzukhuluma into enkulu into ozizo ezikhuluma umzala yenza konke ngesikhathi sako uyazi inkinga ezomunye umntwana ngenda ngefakaza ethi awungangithakatha hayibo
mntanami awukwazi ukusho lokho awukazi ukwenze lokho wena isikhathi

0: Asibingelele, asibingelele dokotela, uyaphila dokotela?
1: Uyaphila baba, kunjani?
0: Hayi, ngiphilile, ngiphilile. Siyabonga nje ukuthi usimakada phinda siphi ithuba elifana naleli. Eh, siyabonga mkhulu.
1: Ngiyayibonga.
0: Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngiyabonga.

0: Ey uyena nomusa Dlomo lo nesikufaka ngaye ekseni kuyisonto kuhlelo enqola evangeli uMashumbele sambonga nje ngempela uNkulunkulu yebo sithi lesale sidinga lakho awu Nkosi yami uyaphila ngane kwethu
1: ngiyaphila ngizobangathi ngamanela kakhulu ngiyelele nomlaleli ngiyelele nabaphathi bomsakazo kuyintokozo ukuthi sithingophile ndawonye siyathoba kakhulu ngethuba uNkulunkulu asinikeza nona nokuthi sikhulume ngezindaba zakhe sibe ababamezeli bey'ndaba ezinhle.
0: Eh siba mamemezeli yebo bezwi yebo njengoba usushilo yebo namhlanje ke sithi ke siphethe nalenyanga futhi yethu iya besilisa noma yamadoda kokubeka sithi ke ayi ke thina ke isidlulise nje lokhu ukuthi sikhulume ngesimile nobuqotho hey okuyinkambo ke sithi ke mayifani ikhanyeni nasebumnyameni
2: yebo dokotela yebo sise
1: iphindwe ukuthi abalaleli abajwayele ukusilalela bayazi ukuthi njalo sike sinezinto sesithi inona ephamba phezulu iphindwe ukuthi itholakala kuzaga chapter 10 verse 9 nalithi khona izwi okuhamba ngobuqotho uhamba ngephepha kodwa uhamba ngezindlela ezivuzile uyodalula okusho ukuthi kungangabonakala namhlanje kodwa ngelinye ilanga kuyovela ukuthi wena wenzeni uhambe kanjani nomkhulume kanjani izaga 10 verse 9 okuhamba ngobuqotho uhamba ngephepha kodwa okuhamba ngezindlela ezivuzile uyodalula esisebenzi sethu noma esifundeni sethu sanamhlanje uma umuntu enobuqotho okuhlekelwe ebhayibhelini kusho ukuthi impilo yakhe ayihlukanisiwe akekho bhaxindile ngelinanginjeya nobona abantu inje maye bengambona babe inje so ayikho impilo yakhe efihliwe konke kwakhe kuvele ubaba akayena umuntu oyedwa lesenkonzweni noma
0: okay, Dr.
2: Bengicela mhlambe sushintshe lo line ngoba unale lokhuza ngazi ukuthi kunalo umsinjwana omunye okwakhekayo kisizama umunye online la sibona ukuthi isound iphuma kahle kanganani uma ngenzeke okay yebo

0: mlaleli hayi mlaleli asenze kanjena ke sizo qhubeka ngalendlela ke manje kuyona esikwazi ukumxosha kahle udokotela la siqolise nje ukuwe ukuthi ukhona okuthanda ukuthi kulahle kancane kodwa ke osizokwazi ukuthola kahle qhubeka dokotela sebonke
1: ngiyabona ngizolanga ngiyethemba umlaleli akaphazamiseki ngalo kodwa sizama konke okusemandleni ukuthi uhlelo luhambe ngendlela mhlambe angiyiphinde le ngxinyana engikhulume isikhathi bengithi ke uma umuntu enokuqotho okusekelwe ezinini kaNkulunkulu impilo yakhe ayihlukene kabili akukho okufihliwe empilweni yakhe bese kubakhona okuveziwe akayena umuntu othi makuyisonto noma kuwusuku lokukhonza avele ewomunye umuntu kodwa bese kuthi phakathi nesonto kusuku umsombuluko kuya kumgqibelo noma umsombuluko kuya kulesihlanu abe womunye umuntu so kuvela umuntu oyedwa nje ngaso sonke isikhathi noma esemsebenzini noma esenkonzweni noma esekhaya umuntu oyedwa uvela umuntu oyedwa ngisho esehleli nekhompyutha yakhe ngolesihlanu kusuke engabonwa umuntu nocingo lwakhe uyena yedwa umuntu oyedwa Ake ngikunike isibonelo sangempela ukuze ubone ukuthi masikhuluma ngokuthi umuntu akabe munye sazi nje umzila nkatho yedwa sazi uDr. Sandi oyedwa kungathi ngelinye ilanga singuze eseyomunye umuntu noma simbone eseyomunye umuntu eminyakeni edlule ukhona insizwa eyayisebenza njengomqoqo wey'nqola ezitholakala ey'tolo ey'nkulu angizosibiza ngegama kodwa ziningi so siyathenga thina uma sithamba siyishinga iy'nqola eduze kwey'moto kodwa bakhona laba abasisizayo ukuyiqoxa bayibuyisele ngaphakathi esitolo lo mlisa-ke usanda ukuqashwa kule nkampani

ukuthi nginobunzima bezezimali ngiphila ngokuzabalaza usuku nosuku ngesikhathi ngisithola lesi sikhwama. Kwakungekho namakhamera kulendawo yokubhaka nayithola khona nemali. Wayengayithatha kalula ifake ephaketheni alahle isikhwama bese ekhaya esengonothile kakhulu. Kodwa ngenxa yobuqotho wahamba waqonda ngqo e-ofisi lomphathi wamnikeza le mali. Emva kwehora ngithe sekuwo-6 iy'tolo lezi ey'nkulu zivala ngabo-7 ungakavali sekuzovala nje kufike umama okhulisa abantwana ngayedwa ekhathazekile ekhala kakhulu ethi nje ulahlekelwe yimali nemali bekuyimali yokugcina anayo ekufanele akhokhe ngayo irenti athengele.

ngathi wamnikeza imali. Emva kwehora ngithe sekuwo-6 itolo lezinkulu zivala ngabo-7. Ungakavali sekuzovala nje kufike umama okhulisa abantwana ngayedwa ekhathazekile ekhala kakhulu ethi nje ulahlekelwe imali nemali bekuyimali yokugcina anayo ekufanele akhokhe ngayo irenti athengele.

0: uma usuka endleleni eqondile ungena endleleni egwegwile uyodala ungena inyilanga nasi sibone angiyocabange ngomdayisi wezimoto udayisa ama second hand dealership udayisa imoto yazi kahle ukuthi inenkinga enkulu kwi-gear transmission kodwa esikhundleni sokuthi ayilungise noma akhulume iqiniso ngayo usebenzisa imithi ethize ezokwenza ukuthi ukuduma kwemoto kungezwakali ukuthi inenkinga uma usayithatha wena egarage uyithathe nje ihamba kahle ushibilika yonke into ubone nje ukuthi heyi ngayithenga imoto ephilayo nakuba
1: iyisekile
0: ukuthola imoto ujahe ukuthola imali ngokushesha athola ikhomishini yakhe akusayinisa amaphepha bese ziphenya ngokuthi uhlakaniphile kodwa lo mdayisi kumele aphile ngokwesaba njalo njalo makhala imcingo uyazibuza ukuthi onkosi mhlawumbe sekuthola yele lokho engakuninga ngikufihlile inhliziyo yakhe iyadumaduma azibuze kaningi ukuthi ngabe nomthengi ngabe uthukuthele ngabe uyangibophisa ngoba ukuqamba amanga umhlizile yena wadayisa imoto kodwa akuwashintshile amarekhodi aseofisini ukuthi umzelankathi owathenga imoto ewukuthi nokuthi ngosuku oluthile futhi lento yokugebengu noma yokukhohlakala yenza ukuthi uhlale unokwesaba uqaphile futhi ukuthi ngingabanjwa uvaleleke ngokuphelele ogibeni lokukhohlisa kwakho
1: yes
0: mhlazane buya lo muntu ezosho ukuthi cha mina ngayithenga le moto yayihamba kahle kodwa ikhona phela iwaranda ngithi noma ngabe sithengise kunothe emva kwenyanga ibuyele esikwenisayo sokungaphili imoto bese uyahamba uyakumakhenika mhlawumbe nomakhenika wakho noma uye nje kwelinye igaraji bakutshela ukuthi hayi la kwenziwe ukuthi kwenziwe ukuthi kule moto ukuze ihambe kahle inyanga eyodwa bese iyakufela ngenyanga yesibili naleso sikhathi usudalulekile usuvele ubala yonke into kanti uthi uyifihlile isivele ubala sekuyabhekwa kumarekhodi ukuthi wenidayise kanjani wathini ngale moto uthintheni kumthengi naye uyasho ukuthi wathi kodwa engiyitholile mina yilokhu nalokhu nalokhu yilapho-ke lalithi khona ize uyadalulwa ke ngaleso sikhathi suyavele ubala uyazi ukuthi sikhuluma le ndaba kukhona abadalulwayo wemzelankatha kwikhomishini ethize bayadalulwa nkosi yami sifise ukuyifihla ukuthi kodwa banibani simthembe kangaka yile nto yokuthi benze izinto enhlakalweni kodwa manje babengazi futhi ukuthi kuyoke kudaluleke kodwa yilelizwi-ke esiphethe namhlanje lithi uma nje umuntu iba umuntu oyedwa wazi ukuthi uma ngihamba noma ngibhekene bayabona ukuthi mina noma ngibhekeneno bayabona ukuthi mina noma sekuhwalala basabona ukuthi kuseyimina angiduki emnyameni angiduki uma ngingekho phakathi kwabantu kodwa kusabonakala mina
1: yes
0: singagwinya mathe
1: nkosi yami yebo

0: umuntu lezo ibhale imali ethize kodwa mina ngikhokhe imali
1: engaka.
0: Ubuqotho buthi kumele senze okulungile nokulungiswa ngakho konke esikuthintayo. Lo msebenzi uyalibika leli phutha, uyathola leli customer, liqinisekise futhi ukuthi irekhodi lasesitolo libi ngendlela, liyalungiswa ngendlela ekufanele lilungiswe ngayo. Isinqumo esingelula lesi ngoba i-temptation ihlala, kodwa izwi likaNkulunkulu lithi asikho isilingo esikhulu ngale ndlela ukuthi singakumboza. Kusinikile amasu okuphunyuka ezilingweni, kodwa thina sisuke sibuke kakhulu ukuthi inzuzo engizoyithola la ngingabe ngisabuka amandla
1: kaNkulunkulu
0: okungikhipha esilingweni.
1: Mina
0: ngizila ngikhathi kade ngimphathele lokho
1: kuphela
0: sibe qotho bengasibuki.
1: Yebo.
0: Emsebenzini.
1: Yebo.
0: Sibe qotho emphakathini. Sibe qotho kuyona yonke indawo. Sengiyaphinda ke ngiyayibuza leyambuza inkanika.
1: Yes.
0: Ngithi mina ungubani wena mlaleli uma kungekho muntu Xhobo okubonayo ngaleso sikhathi?
1: Yes.
0: Ungubani mlaleli uma iminyango yehhovisi lakhe sibhaliwe ucingo lakho sekwazi wena wedwa ukuthi uqukutheni? Unguwe wedwa futhi owenza isinqumo ngalo. Ungubani ngaleso sikhathi? Umbuzo wesithathu, ungubani la kuvela khona ithuba lokwenza imali esheshayo nokuthola inzuzo ngokukhulu ukuzuma futhi ube wazi kahle ukuthi awusoze wabanjwa ngoba wena wedwa obonayo? Bese ngiyakhumbuza ukuthi ivesi lethu Izaga 10:9-10 uhamba ngobuqotho, uhamba ngokuphepha, kodwa uhamba ngezindlela ezigwegwile uyodalula.
1: Enkosi yami. Ya. Ya. Shombele. Hayi. Izwakala. Iba namalimi. Iba namalimi. Uyihlabe esikhokosini. Futhi ngiyajabulela lokhu ngoba njengoba ngisho ukuthi eyi ayi ayi ayi ayi amahlazo ayi ayavela ethe sevela Nkosi yami ubuso uyabona ukuthi kodwa kube bekade kuke kwaba khona ukuzibuza lembuzi osuyibuzile umuntu wayiphendula ngabe uphephile kwisimo akusona manje.
0: Uyabona uMatthew chapter 5 verse 37 uthi okudingeka ukuthi sikusho nje ukuthi yebo noma cha. So sesiqhamukile isilingo sisihle asiqhamuka sihle
1: kakhulu
0: isilingo siqhamuka sihlobisiwe kodwa uma ukwazi ukuthi cha kusona uthi yebo kukulungile uthi cha isilingo uyophila
1: kahle.
0: Inselelo yakubona wonke umuntu obesilaleli namhlanje ngifisa ukuthi umuntu nomuntu azame ukuba qotho izinsuku ezingu-21 ngoba into uyijwayela in 21 days kushiwo kanjalo even psychologically umkhuba owenzayo ngokulani ngokuphindelela for 21 days ukuba yisiko mpilo leyo. So singashintsha namhlanje sithi kade senza kanje yaya kodwa emva kokulalela lenkulumo sizoyeka ukwenza iindaba zethu zibe nkulu ngokweqile okusho ukuthi sizohlukana nokuba nehaba ey'ntweni esizikhulumayo. Sizohlukana futhi nokuthembisa abantu izinto esazi kahle kamhlophe ukuthi asihlosile ukuzigcina. Sizohlukana futhi nokwenza amaphutha ekhaya nasemsebenzini bese sikuba ukuthi ngoba akekho umuntu ongibonayo ngizoba nezaba zokuyivikela akekho ozongisola ngoba akekho ongibonayo. Bese siyazimisela futhi ukuvuma amaphutha ethu uma ubona nje ukuthi okay ngenze iphutha la kukhona into oyenzayo noma ngabe isekhaya noma ngabe isemsebenzini noma ngabe isemphakathini ungabonwa yimuntu kodwa ube wazi ukuthi leli phutha kukhona elizomlimaza iphutha ngoba kukhona ozolimala ngalo. Bese uyaziveza wena kuqala. Thina sikhule ekhaya wawushaywa ngempela uma ngabe umake wazibonela yena ukuthi wena angilinganise uphule inkomishi noma isosi wawushaywa kodwa uma lithi liphuka ube uhamba wena uyothi ma ngengezi zintsha kwaphuka leli

0: wayethole ngoba uzivumele wena ngithi ke umlaleli nomlaleli akange ayifundise ukuthi awavume amaphutha akhe awaveze yena angaze avezwe umunye ngiyacela ukuthi sikhulume iqiniso sikhumbule isethembiso esisevesini esivule ngalo u10:9 ukuthi sizohamba ngobuqotho ukuze siphephe ukukhona ukuthula okukhulu kakhulu uma sihamba ngokuphepha kodwa uma ngabe sihamba ngokugwegwa sihlale sisaba njalo ukuthi sizodalulwa kwangathi amazwi ethu angaba yiqiniso izenzo zethu zibe msulwa nezinhliziyo zethu zibe ngeziphelele
1: siyabonga dokotela indlela otholakala ngayo nje nokuthi futhi okunye lapho ungasiza khona iziphi izindawo nezinto okwazi kuba uncede kuzo
0: izinto esengihlezi kuzo manje ngizilakatha inezi zokuthi nje if ufisa ukungimema ukuthi ngizokwenzeka isifundo nginikeza nje isihleko isihloko bese ngifika ngizokufundisela ngaleso sihloko noma isebandleni noma ngihlangene nabesifazane ngiyasaba ukukhuluma phezu kwabesilisa ngoba ngumuntu wesifazane kodwa manje ngimena ngiyoza bese-ke nasemabandleni nasemicimbini bese-ke kuba ukuthi ngiyaluleka kodwa sengiluleka online kuphela akusamboni umuntu bukhoma manje ngenxa yokuthi kubhizi kakhulu angikwazi khona abasemgungundlovu khona abasenyukhasela iphi so angikwazi ukuba khona kuzona zonke iy'ndawo yilokho kuphela engikwaziyo ngiyacela wemzilankatha ukushintsha inamba yami abalaleli banenamba endala inamba yami manje sengitholakala kuyona
1: ku-079 935 935
0: 1895
1: WhatsApp
0: iyakhala yona kodwa ngicela ukuthi uma kungumlaleli angithumelele umyalezo ngifunde phansi into ayafisa ukukhuluma ngayo by the time sikhuluma sengiyazi ukuthi ufisa ukuxoxa
1: yes hayi kuzwakala kahle
0: ngiyabonga kakhulu kuwe mzilankatha ngibonge nakubaphathi ngethuba
1: hayi kwayisibusiso kakhulu lokhu hayi uNkulunkulu njalo nje simakade asigcinele wena njalo nje ungakhathali uqhube lo msebenzi noma ngabe isimo sinjani sokulanda noma ngabe usuyadondolozela
0: siyabonga
1: amen amen

kebe ku dokotela uZandi Makhaya. Eyi, kwasiyam. Ayi cha, ayi, siyabonga.

yabona ke ngihlafuna ngigijima imali lapha ngo 29 minutes past 1 kumgungudlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN and capital. Basho bahleka abangani bami lapha ke ngempela ke lapha ke eMarket Square lapha ke kukhona uThapsile umntaka Chonco lapha na unhlanhla ngiyamthanda mayimbizo athi mngani wami. Yahlanhla uThapsile lapha kumntaka Chonco ukhona lapha ke ngempela ke la eMarket rank ya khona nensizwa lapha ngizamatekisi iningi lapha siyangibuza zithi hayibo uhamba ngaleli hashe ngathi lomqasho uqashi liphi hashe lakhe elipermanent ngithi mina hayi nalele lasekhaya leli enilaziyo umfana uzofika ngalo manje kusho insizwa zamatekisi abafowethu hey ngoba nina abekho abantu abaqaphelisa njengegenge yamatekisi ngathi abakunakile bakunaki wena uhamba ngemoto obadedela uma becela ukungena ngoba bazokufaka nawe mvana. UThapsile lapha na kumntaka Chonco unentende lapha ngade la masosha kunokudla lapha kumnandi mawulambile nje ukungena khona ezothola ke amabothobotho amafela mlonyeni mawomile kukhona ijuice. Khona lapha ke umfowethu lapha uGood Belungu umntaka Mdlula lapha ngomcoseli sikhona ukuthi ke ba right kakhulu insizwa lapha ngathi mangiqala ukuyibona ngathi mina hayi ikhalathi akadayi. Yeah, ne bafethu ha kodwa ngayini ngaphandle kweni. Hawu ngangeke ngaba umngani wenu ngangaba yini. Kodwa ke phela sesidlulile ke thina ekuthini singabangani sekuyilento ukuthi ke nje ke umfowethu nomfowethu. Hey tada. Ekuzoba khona lapha insiso lapha ke boy command lapha ke umfuka mdluli naye ukhona lapha ke ifaka isigqoko lesesikhulu lesesifaka amajalmane lesisela ayisifaka izibuko emauthi mawuthi uyayibheka lezibuko lezimoto uyayicilonga icilonga lezibuko ubona ngathi hawo ngathi ithanda ukuba ne frame ye gold into esa gold yanyana ekhona uAndisa lapha ngeNkosazana hayo yena ke umdala lapha ngempela. Hey madoda hayi lesingane kube khona uboy boy emva nu kuba yanda kube khona somrisho angimbonanga usiphe angimbonanga usiphe mhlambe nawe sathe ukuthi iqubasha usahlephula lapha endlini ngoba hey kuyavuka lapha ezantsi angimbonanga umfana wami usiphe hey marad kodwa kukhona nobayanda laphana bese kubona somrisho isigwili ulast born akukhona insizo laphana ke kosifiso bahlela abafana laphana bathe sozolalela umsakazi mgungudlo 7.6 FM bathi usibize baba ngiyanibiza abafana hey bafana ngiyanibiza hey Thabi obana abanye abasale bafika lapho angifuni abantu abazothi mase ngifika bese bethi hawu sasibizanga kade sikulalela ayizi list lapha ayizi register isikhathi lapha nge 28 minutes to 2 o'clock umgungudlo 7.6 FM namhlanje ke emlalele ekhaya ngifuna ukukutshela ukuthi ke sizofunda incwadi njengoba uyazi ukuthi ke ngempela ke ivikile lokugcina ke enyangeni ka July inyanga amadoda ke lena 2026 nyanga isikhombisa le ayikanti ke manje abantu lapha ke ko Henry Dam lapha ke ngempela ke lapha ke kombisana ko Maswazini lapha ko Mcakule ngomgwaqo zonke isitolo lapha ke kwazincamo lapha ko Mbumbwane ko Kwane Gibson Gate lapha kwaqanda phezulu lapha ke Tshini lapha ke ko Khobongwaneni lapha ke phezulu lapha kwaMadlala phezulu eTheliers kwaMpande eScope lapha ke osho kwaGubesha lapha ke Tafuleni Mafakathini lapha ke ngoNqamalala nabantu balapha ke kwaMafunze lapha ngemcono kwaDindi komzongwane lapha banjalo abantu koShanga lapha koShino Shezi abanjalo abantu lapha kwaDambuza lapha ke Smero Nhlazatshe lapha ke Skodini Smero yinde yitusa lapha komorro la para bacha abantu bangandeleshane ba right ni right bangandeleshane ukumuzo umuntu ekubuza uthi right engathi ukufaka imbizo azathi awuthi kuyinyukunya kancane uthi awu nomhlola wambu nomuntu awu nomuntu ungithatha kanjani yabona ke mlalela ekhaya ke abanye ke bazokhala bathi awu sasibizana ngani thina awu simemezana ngani ethe ndawo nizo kukhona insizwa ke sinawo la ungwane yona ke eyo lapha ke ngempela ke eyo technical producer walolu hlelo ihleli ibhekile lalele ukuthi yonke into nemsindo nokuhlangana kwakho konke kufika kahle kamnandi kuwena lapha ekhaya ngakho ukuthi ukuthi ngempela ke okuyena esigijima naye lapha na ke engasohla ngathi lwezindaba zezwe lapha khona usinezi imu intokazi awu ucingo lengane ayi lengane le

Uyabona ngamlaleli khange isikhathi lapha ngamanje umsuso singamashumi amabili nomsuso wodwa ngaphambi kwakushaya ihora lesibili kuneyingqinamba ke ukubonakala ukuthi sibhekene nazo okwamanje sinomntaka Ngwane utechnical producer wami kulolu hlelo hayi ke osanda kungena lo okhulumayo manje uDJ umntaka Masinga mina ngumbuko nomhlophe ungonyama oweta bamzingwenye olwandle ngena nesikhulu isivuthu umlilo ngiphume nasemanzini lapho olwandle sesivutha kakhulu uma singomhlophe odlula ishidi litashiwe ngothe kwa yimi lo alright ya asivele ke singene ke kuyona ke ukufunda kwencwadi kufanele ngabe sesiphakathi nayo manje kodwa kungenxa yeyingqinamba ke kuye kwathi ke sabhekana nazo ke ngesimo esithize ngoba ke sisebenza ngobuchwepheshe bala ngaphakathi.

wayizofikelwa ngubani uNandi lapho ukuze abone lensizwa asegajwe uthando lwayo. Ekuqaleni ngishilo ngathi ke abantu ke baselangeni nabasemaqungebeni babe izihlobo futhi babendeselana. Waphuma izwi komkhulu ukuthi ke izintombi zasengugeni kufanele zihambise umbondo entabantuzuma. Lamazwi aba isibusiso kuNandi ngoba wathola lapho ithuba lokuyozikholisa ngokubona lensizwa yakwaZulu etuswa kangaka ngobuhle nokulunga. Nizokhumbula futhi ke ukuthi ke abantu baselangeni babedabula ezweni lakwaZulu uma beya noma bebuya emaqungebeni. Ngakho ke kwakungangabazeki ukuthi ke izintombi zaselangeni zizokwedlula khona kwaZulu uma ke ziya ke noma zibuya elangeni. Kuthe ke uma ke sekufike usuku ngempela lokuya emaqungebeni, uNandi washabasheka efuna ukuhamba nalezi zintombi. Kodwa inkinga yakhe enkulu kwakunguthi ke yena njengendodakazi yenkosi wayengeke athwale utshwala ayenta abantu uzuma. Ngakho ke wayezosala. Kodwa uNandi ehlushwa ngumzwangedwa umuntu angamazi, wancenga kuba naye avunyelwe ahambe. Kwathi ngoba nansi inkosazana ifuna ukuhamba, kwafuneka ukuba kube khona izinsizwa ezizophelekezela izintombi zibheke ukuphepha kwazo. Ekuzwa lokhu uNandi wahamba wayoncenga ukuba le yansizwa eyabuya yakhininda izindaba ezimnandi lezi esezimzulisa ikhanda ukuba kube ngenye yezinsizwa ezizobaphelezela ukuze ikwazi kumkhombisa usenza ngakhona ngasese. Nangempela ke le insizwa le yavuma ukuhamba. Okukhulu kuyona kwakungukwethenjwa inkosazana yenkosi yaselangeni eyayisikhiphele sonke isifuba sayo. Lwafika ke olungaliyo zaqombola izintaba namagquma zehla imimango nemihosha zibheke entabantu uzuma. Kwathi seziwela umkhumbane zethula imithwalo yazo ukuba zithobe izinyawo zisuse nothuli ngamanzi apholile asemkhumbane. Zithe zisenze njalo insizwa lena yababona abangani bayo abafana bakwaZulu abeluse izinkomo. Yashiya izintombi zigeza yaya kubangani bayo. Babengasamboni bona, kodwa yena wabakhumbuza ukuthi uyileya insizwa eyadlula yomile ikhathele bona bayiphuzisa. Bathokoza kakhulu abafana ukubona umhlobo wabo. Baphinde bayinika utshwala nenyama. Insizwa yaselangeni yabatshela ukuthi ihamba nezintombi zaselangeni. Phakathi kwazo kukhona inkosazana kaBhebhe, uNandi. Yasho nokuthi unesifiso sokubonana nosenza ngakhona. Insizwa yanika abafana ithuba lokuyoxoxa nezintombi. Yona yahlala iziphuzela utshwala. Abafana baziyele ezintombini. Usenza ngakhona wayelunga indlebe yilensizwa yaselangeni ukuthi yena akofike afune nje uNandi inkosazana yaselangeni. Nempela wenze njalo umjokwane. Wamthatha uNandi wangena naye eqhugwaneni. Akubange kusaziwa ngalana. Amanye amantombazana kodwa ke uNandi emva kwezinyanga ezintathu wayesolakala ukuthi kukhona ungahambi kahle kuye, usezethwele. Uma ebuzwa ukuthi kwenziwe ngubani lokhu, wakhomba kwaZulu. Ngaleso sikhathi ke usenza ngakhona wayeneminyaka engamashumi amathathu neminyaka emihlanu ubudala. Kwehla lesi sigameko. Umuntu oneminyaka engaka kwaZulu ngalesa sikhathi wayesuke engakajutshwa ukuba usengathatha umfazi. Kodwa hayi, lesi sehlo sasilihlazo elikhulu ukuthi umfana wone ingane yabantu bengashadile futhi bengaqomene. Kunjalo kuvelele umntana enkosi kwakwethusa

mina ngizofuna ngigoqoze wena nje ngoba ke bona uthi wena nomlomo manzi ayisika manje hey ngavela ngakhulumbula leko masuwela izweni lakithi madoda ah hey ngoba yabona madoda hey sikasho bazungu bathina uzolanga nje shaba ngaka hey ayi ke hey manor ayi angiyazikele hey madoda ayi lenkomo nayo ah ora chaya era

Kati yabona ke inhloso ngqangi yalolu hlelo ukuthi ke sikhuluma ngezinto ke zithinta ke nje ke ukuthi ke ngempela ke sizazi ukuthi ke singobani siqhamuka phi ikho sithi nizilibele ukuba nizalwa ngobani sikundana ingqondo sithi ke ngempela ke ujulo mphefumulo wesizwe sike sibheka lapha ngempela ukuthi ke izibongo nezithakazelo nezithopho kuhlukana phi kuhlangana phi njalo njalo asifuna abantu abazogana umuntu agane ekhaya aqome manje sethu uyasho ekhaya ukuthi hayi bo no. Mas aí você salva as outras plumas, o outro é a show city. Hi. Já vou no coco ou ankulisa, me naga cruzar então bem dá. Aí o coco mamcuno, aí o ankulisa. Aí o ankulisa, aí o ankulisa, aí o ankulisa, aí o umuthi kuwe nogogo futhi ozala ubaba naye wayeba nakho lokho ukuthi obhasophe intombi angithi yena ke uyintombi yakwaqwabe wayeyathi ke obhasophe intombi zakwandebele ethi hayi kwandebele hayi ngeke athi hayi umuthi ngiyayithanda leyo umuthi athi hayi umuthi kuwena uyofa awu no bavele bafika ubaba bathi ubaba hayi shelintombi wena athi mina awungeke. Awungeke. Ubugogo engaseke emhlabeni athi awungeke. Wangitshela kahle wathi ngingathinti lapha. Habe. Yabona abantu sebezala ngendlela yokuthola ukuthi kukhuni. Angifuni ukukhuluma kakhulu bazothiwa sengithe waphela ngisemoyeni la. Le nto leyo ukuthi umzala kuthi uzala indodana. Hayi ngeke. Hayi ngeke bafithi. Yeah, mina ngithanda ukuzokhuluma indaba. Akho ngizokhuluma indaba. Hayi bo indaba zabantu. Yeah, nizothi ngiyakhuluma nje sengithinta amakhona abantu, Nkosi yami. Ah, ushwele umsindisi uzungikhumbule baba. Uzungikhumbule simakade sezulu. Ah. Yeah, uzocinisa ukukhila umkhuba. Yeah, webhala kaqani. Hamba. Hamba yosebenza. Umsebenza ukho nje. Madlanduna. Hayi ndodana ka Bekumuzi Luthuli.

ngoba amadoda ayabaphula abantu besifazane inhliziyo athi mthanda ngoba umuntu osifazane esikhathini esiningi kuye kube ngempela kube sengathi uyena wakushela fika umshele aza kuqome mayese kuqomile ubusubukisa ngaye amphula inhliziyo ke avela phuzitshwala hayi senyahamba ngeke ngisadlala manje ngeke ngisakwazi ukungena emakethe ngidayise hayi ngeke ngibe nezingcinamba ezinkulu ngangakwazi ngempela usho kanjalo lapha kunxelebane feature she lapha ngempela ke ushenga osehlala nkosi uthi umuntu wesifazane ombone phuza utshwala akona wonke umuntu wesifazane ozombona phuza utshwala ophuza ngoba ebuthanda wahlukumezeka kakhulu ayi kodwa kukhona ke laba abantu abancelayo nje ubuncancence kodwa nje i-most yabo uma ubabona bephuza hey bahlukumezeka umuntu uyathi uzama ukususa lento hey kanti hayi khona vele kube wes yabona ke manje 7 minutes to 3 o'clock ekuzofika lapha ngensizwa lapha ke uMadix uSpa umfaka uMadikizela azokushala umculo omnandi kakhulu hey hey hey hey hey hayibo obujolithi yabo la base ngilanda lezi ngisuke ngifuna ukukhumbuza ukuthi mina ngimdala nangokweminyaka nje Qaqa Beach nina niyagikiza makushawa thina ni ngiyanibona niyangipretenda nini.

0: bese ngibonga umndeni wami bangibambuko nelitakazi yami umndeni wami. Ngiyabonga kakhulu.
1: Ah, siyabonga kakhulu. Ngibonile usungibhalele, ngizokubhekela lezi ngoma nje onginikeze mona ama option amathathu, angikwazi ukufaila ke ama option ewu 3 to choose the correct answer.
0: Wena uzobona. Ngiyabonga mina.
1: Okay, siyabonga kakhulu mam Ngubo Francis.
0: Okay, thanks.
1: All right, siyabonga kakhulu, siyanthanda kakhulu ke lapha ekhaya kwa Ngubo Francis. Happy belated nakuyena umam Ngubo emsazweni wakho umgongolo FM. You know what? Kukhona umuntu ocele le ngoma le. Wathi ngicela ungangisho ukuthi ngubani. Ngicela uyidlali nje. 1657 umsazi wakho umgongolo FM. Teenage Lovers Mabato. Someone.

kona nje sokukholile but izohamba wethu kuthi mina kana uyayikhala kuhle kunani mina ngikholile nosokutholile nje ngilalela.

0: Yeah. Ake senze nje sithi yeah bese siyavingelela. Ah, Nkosi hlambe ngaphambi kwalokho sizazise nathi, sizazise nje. Siyazethula nje, siyazazisa. Siyobese siyazazisa. Ukuzazisa. Yeah. Siyazazisa. Siyazethula. Kade sithi?
1: Kade sithwelwe.
0: Siyayithula. Yeah. Angithi besithwelwe. Sesiyazithula. La kade sikhona. Hayi, ukuthi bekumnandi la kade sikhona. No, sesizithula kwenye indawo. La besikhona plus kwazi ukuyithula. Sekufanele sizithuleke la sesikhona. Yabona njengamanje sesisemgungundlovu.
1: Sesiphakathi.
0: Iqiniso ke sekufanele sizithulele. Babona?
1: Sizithulela la
0: emgungundlovu. Yeah, siyazithulela la emgungundlovu. Yeah. Njengoba sizozithulela emgungundlovu. So bese sibathulela nabo. Kwabo ngesikhathi thina sibathululela. Bathakoda babuhlophe. Kodwa senzani?

0: hawo kodwa BJ kodwa usenza yabo akuse sebathulele nje hafu sebe sesibathulele ah buti sithuleni futhi manje na no ekhaya lasuka khona no lasuka khona bese kwelinyiswe kwesibaba bese kwenye indawo babuhlophe kade ake ngithambe kwahlophe babuzondi kwazondi sithina sobabili sashiya leyo mdeni seza kweli komunye umndeni lo sikona manje kulomndeni esesifike ku siya sesiyawutshela mtakahlophe ukuthi sesikhona awubaba ilona nje lelo futhi elifana Usuwenza ke wena ke kwakhona vele kwakhona izulu kanjalo yakhumbula lona nakho umuntu wafunda ikusasa laziwa
1: agithi phela manje kunale yanto le ethi thina masikhuluma sithini
0: wena phela ngithi ulengilizi ngane ezafunda noma ezifunda ngale ku-multiracial eyibona ingane zika-good morning ingane zika-speak it yes

Pagos, nang siya ang dumisa at tigwan. Ang zang kunalo, ang angyelo right. Ang zang kunalo, ang namam kopol. Ang zang kunalo, ang namachimas. Ang zang kunalo, ang zang shenchang kunalako. Ang zang shenchik sasarako. Agas kunayege. Babaka na lang sa Jesus Christ, na sa sungguh ko ng kumadyo na manj. Asis sandali jak prasot, kota sandali na babang kabang kabang kabang sa regyon. Empilan za bang ganda ama kabang mga sa wala. Ganda

0: laleli noma ngiyobatshena masu usufike nayo lento lesikhuluma ngayo ngiyocela ungiphathele i T-bone
1: right
0: embili
1: right
0: bese ungiphathela i fillet steak
1: right
0: bese ungiphathela nje fillet
1: lendaba una imali yokhokhela lesithu
0: kuseka khokweni ba
1: ayikhokwa phela phela kuba thonga izimali le imali le ishanga amathejini
0: yabo no wena wena ungiphathela ukungigobisa
1: I'm going to go to the house.
0: Oso zongkwaza. Dawa kinkinga.
1: Usayifuna.
0: Awukusiyam.
1: Uyayizolo. Manje mkhulu usabona mkhulu bubwase.
2: Yebo yebo.
1: Njani? Mkhulu ngidlala omunye umkhulu la.
2: Ngizwa ngima ngena luthi bushu.
1: Kulalela. Umkhulu uthi ucela ukuthi ke ngizofaka isampula. Ngize na
0: namaka wabeka kahle.
1: Eh, ngilethe ama T-bone u2. Yes. Isampula leyo. Bese ngiletha ama fillet eyodwa bese ngiletha isini steak what
0: fillet steak
1: yeah fillet steak ewuthu shothi ngamaya amazo piece abawu 5 manje ngiyadayisa mina
2: imake konke lokho kuzobeka iyapi
1: ikuthi ufuna ukubona manje ngoba ukuthi ngibona ngizifana
2: sisibona kanjani lesi ayisibona kanjani
1: ngisimthengisa ngathi ngisimfana sathi ngona ngathi ngoba manje zamayo ngibathi ngibona manje
2: muve ke futhi
1: yazi wabo manje yese
0: usuvalisile
1: sengavalelisa ngiyacela nje ukuthi le abalandeli bethu bathokoze babambele lalizwe kade sikhuluma ku First Chronicles u chapter 4 verse 9 and 10 inamba kamfundisi la itholakala khona 072 459 7849
0: okay
1: so ngiyathemba ukuthi ke kule number bazo bazokhumbula o ICU no 2R no ya khona khona no CC no CCU ukhona no CCU yes ngakho ngithi usizwa
0: yabona hlophe
1: yeah
0: hey ngiyathanda ke le lika CCU
1: ikhaba
0: lomuntu phela le
1: uba manje
0: CC nje nawe uyasho nawe
1: awu
0: basabe ayelinye ke isibongo sakho yu ikhabela ku CC isibongo sakho yu
1: ngisizeni bakwethu nakho ngizokwehlela ngezantsi la ngithi ngiyanyuka kehlele
0: awuzuri
1: ngathi ngathi ndlela ncinga ngawo ukuthi ngiphathe ngiphathe fillet
2: ayothe nawehlile
1: why ngihamba nakanjani
2: baba
1: ngisabela
0: ukusibongela futhi
1: siyabonga
0: kwesuke nawe yeah I guess we le kuyangoma ke sivalelise kincike inkosi baba umfundisi ohlophe bese ke siyabingelela all right

Nkosi uJehova usekwenzile, usekwenzile. UJehova usekwenzile lokho ayekuthembisile. UJehova usekwenzile. Into ithi asazi wena uceleni kuJehova. Asazi ukuthi wena uma uJehova esekwenzile lokho wena uyasho yini uphumele ngaphandle uthi ngiyabonga Jehova, ngiyabonga Nkosi yamakhosi, ngacela ukuthi wena Jehova wangenzela ngoba uNkulunkulu lokhu umuntu acelileyo, hey, ngiyathanda ukusho Jehova uyakwenza. UJehova uyakwenza okwakho nje ukuba ugcine imiyalo kaJehova. Okwakho ukuba ugcine imiyalo kaJehova. Ngoba uJehova yena uyakwenza lokho. Ngilethe lokho. Ngilethe lokho. Ngilethe lokho.

Yes. So mandla kwena yenze. Hlala nami nje ngize kuwe impela. Ngize kuwe. Sondela kimi, ngisondele kuwena. Yes. Ngiphethe ukuphila, ngiphethe isibhedlela. 107.6 FM kuNdlovu. Lalela uBJ lo. Yeah.

uma umuntu enziwa ngomhlabathi. Uyazi ngiyafisa ukukutshena ukuthi uma uhambele imncwabo. Mhlambe lento engizoyikhuluma uzoyamukela. Noma ke mhlambe angeke uyamukele kodwa uzoyizwa bese uthi ngake ngayibona. Noma ngisazoyibheka lento ubaba uZondi akhuluma ngayo. Ma iBhayibheli lithi umuntu wenziwa ngomhlabathi. Yabona mangifunda kanje enye into efikayo kimi njengamanje kufika into ethi ngenxa yokuthi wena wathatshathwa emhlabathini. Kanjalo futhi. Iyakuphendela kuwumhlabathi. Kodwa ke nakho engifisa ukukuveza yilokhu. Okokuthi ukubheke ukunake yini. Ukuthi makumbiwa. Kukhona inhlabathi engingathi mhlambe inhlabathi eminyama. Uma ngingayibiza kanjalo. Ikhona futhi nenhlabathi empofu. Mangase ngibize kanjalo. Ikhona futhi nenhlabathi ekhakhi. Balekela mhlambe ukuthi inhlabathi emhlophe. Mhlambe umunye angasho njalo athi inhlabathi emhlophe. Ngeke ngikusole lokho. Kodwa ngithanda ukuthi inhlabathi ekhakhi. Ukuze ngikwazi ukwenza isibonelo sami sizwakale. Mangikhuluma ngenhlabathi ekhakhi. Ngikhuluma ngenhlabathi mhlawumbe kakhulu enokhe. Ukhethe. Yes, ukhethe. Bese kukhona inhlabathi, yes, emnyama. Noma mhlawumbe edark. Ngishilo ngathi khona inhlabathi enye ke mhlawumbe. Omunye umuntu angathi ibovu, i-brown. Kuyena ukuthi mhlambe wena ke uyiclassifya kanjani. Kodwa zikhona lezi inhlabathi esengizibalile. Mhlambe omunye angalinganisa afake enye inhlabathi. Mhlambe lapha ekhaya ungalinganisa ufake enye inhlabathi. Umbala wenye inhlabathi. Besuthi impela lento baba ayishoyo yes ikhona. Lithi izwi lenkosi ma uNkulunkulu edala umuntu. uNkulunkulu udala umuntu emva kokuba uNkulunkulu esekhulume naye. Ekhuluma bangithe ekhulume naye. Ukhuluma noNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya ongcwele. Into eyenzakalayo, inkulumo ithi masenze umuntu. Uma sizokwenza umuntu, simenza ngomfanekiso wethu. Uma sizokwenza umuntu, lo muntu esizomenza kufanele kube umuntu. Hey, ozosifuza. Mali qhubeka liyahamba hey lifike endaweni ethi abesebusa phezukwawo umhlaba lo muntu odaliweyo. Ngifuna ukuthi balaleli bomsakazo uMgungundlovu FM kuhamba ke kuhambe empilweni. Kufika isikhathi sokudlula komuntu emhlabeni. Kuhamba kuhambe. Kufika isikhathi sokudlula komuntu emhlabeni. Uma umuntu edlule emhlabeni. Ma umuntu edlule emhlabeni.

unakho umphefumulo ufaka kuye. Wavane wanyakaza umuntu. Wavane wanyakaza umuntu. Wathola negama eliphelele lokuba umuntu. Yes, kade kushiwo vele ukuthi asimenze. Umuntu waphila. Ma umuntu ephila, uNkulunkulu ngoba wayeseyilungisile indawo la ayezohlala khona. Niyakhumbula abazalwane insimini yase Eden, uNkulunkulu wayeseyilungisile, wamthatha umuntu amenzile wambeka insimini yase Eden. Ma uNkulunkulu embeka insimini yase Eden, okulandela lapho uNkulunkulu wabona ukuthi umuntu, yebo, usesimenzile kodwa unesizungu umuntu, ngoba kanayo umuntu axoxa naye. Lalela, asingayifaki yokudaleka yokwenzeka kuka Eva, kodwa asikhulume la ngoba ngifuna ukungasuki kuleli verse ukuthi uNkulunkulu wazifaka yena kumuntu. Umuntu waphila, wahamba umuntu. Uthi kuNkulunkulu, masiqhubeka. Makufika isikhathi sokudlula emhlabeni. Uthuli lolu obe lukade lubunjiwe uNkulunkulu engakazifaki kulo, lolothuli lubuyela ke emhlabathini lalathathwa khona. Abantu uyabona lento ukuthi noma kungaseli wona umhlabathi as umhlabathi, sekuwumuntu esimbiza ngesidumbu, sekuwumuntu esimbiza ngomzimba, bese kuyambiwa angcwatshwe. Ngesikhathi engcwatshwa umuntu, uNkulunkulu okwakhe kusuke sekubuyele kuye. Awu Nkosi yami, okwakhe usimakade kusuke sekubuyele kuyena, kukuye. Ngizosho njalo mina ebusuku ukuthi uMgungundlovu uyamemeza uthi uthuli lubuyela othulini lapho lathatshathwa khona. Umoya ubuyela kuNkulunkulu okunguyena owawunikezayo. Ngani yakwethu, ngifisa ukuma la bese ngithi angazi mina ukuthi njengoba uphila nje wena, umphefumulo wakho unikelile yini kulo owawufakayo. Ay, angazi mina ukuthi umphefumulo wakho ungakabuyeli emhlabathini uthema usuyezwa ngoJesu, utshelwa ngoJesu, wamamukela yini okuwukuthi wathi ngiyamkhetha uJesu njengeNkosi nomsindisi wempilo yami. Ayi, angazi mina kodwa ngizothe ebusuku, uma kuwukuthi awukaze wamamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi, ithuba lakho leli elihle sewuzoyikolala ulale bubuthongo bumnandi uzixhumanisile neNkosi eyakudalayo. Yabona, ma uNkulunkulu ezifaka kuye, ezifaka ku uNkulunkulu

luma khona la ekhaya asikhulumi into atomunye contact wamampunge asikhulumi into eyamampunge kodwa sikhuluma into esingathatha abantu sibabeke la ayi inkosi yami sibathathe sibabeke la bayifakaze lento esishoyo yabona ngake ngathi ngelinye ilanga ngathi uNkulunkulu wakho angenzela isimanga. Ngithatha nje lesimanga lesi. Ngithatha lesi nje seduzane sifika manje. Ngathi mangikhuluma ngathi thina abantu besilisa sinekhwama. Sinekhwama. Umgodla godla. Sinekhwama. Elikhuluma ngawo neBhayibheli. Angafika kwenye indawo baba wekhaya egula kungangeni muntu la ekhona. Ma bezomnikeza ukudla babembisa asabele. Sebeshilo phela bathi nanti tiye nakukudla nanoma yini abamlethele yona bayishiye lapha avula umnyango ayithathe ahle saguga saphela isikhwama saphela isikhwama saphela isikhwama kacaca uthi hayi kusahlaleki nanana ngafika. Mangifika ngifika ngamandla ami. Mangifika angiphethe lutho ngiphethe nje iBhayibheli. Ngafundizwe ngamthandazela. Kwakufunakala ngibe nesikhathi sokuthi ngibe khona la ekhona. Mhlambe bese ngibuya ngithola umoya ofresh kodwa ngibe nesikhathi kwafika isikhathi sokumthandazela khombisa ngamthembisa ngoba izwi leNkosi lithi jobeka izandla ngegama lakhe bayakuphila. Ingakho lolu hlelo ngathi mangibuka buka amagama angisazi noma ngasalithatha kubalaleli noma kanjani njana sakhumbuli kahle kodwa sasesithi isibhedlela ngoba sina lento yokuthi esibhedlela kukhona lonke uhlobo lwabantu ngathanda sakuleso sibo. Yabona ngesikhathi ngithandaza kwadinga ukuthi ngibe lapho ngithandaze ngize ngiqede ngisho amazwi okugcina ukuphuma uvalelisa sengihamba ngathi inkosi be nawe phuma ngahamba mangihamba ingqondo ibuyisa into engiyibonile ithi mayibuyisa into engiyibonile ngithi Jesu ngiyacela. Ngicela uvele. Ababa ngicela uvele. Hey, uNkulunkulu angisiza balaleli. uNkulunkulu angisiza kanti zakwethu. Hey, wavele usimakade. Ngoba uNkulunkulu uyavela. Vele uNkulunkulu ithemba lingasekho. Uvela uNkulunkulu ithemba selilahliwe. Wavela. Ngifuna ukukutshena ukuthi umuzi wonke wakholwa. Ngoba nje ubona isimanga sikaNkulunkulu. Bengasenalo ithemba.
baba wekhaya kula

Yeah, usho njalo uthayi zithazama impela. Hey, ukuba zimangele. Kendele zimangele ngayo. Hey, sesivone zabamba ongenzansi. Jehovah yamthwala umuntu. That was your song you requested. Yeah. Song requested. Kusam kumnandi ukuthi emkhungundlovu. Ya, nami bese ngikhumbule. Yho! Sho njalo umunye umlaleli uthawu nondaba. Siyabonga ubuyile. Siyabonga ubuyile ngithi mina. Thank you. Kusiyami, yabona ayikho into emnandi njengokuthi mangisuka ekhaya. Uyahamba ngithi mina ngiyahamba. Impela ngithi mina impela. Yeah. Bangilindile phela lapha yena sisebenza ngibatshene ukuthi khona isitulo esilapha khona umuntu ofika ahlale ahambe ngama-hour khona abahlala i-hour mhlawumbe abanye bahlala 30 minutes ya omunye uhlala 2 hours omunye uhlala 3 hours nami-ke njengoba behlala ama-hour bephela nami liyafika nami lami awu hawu kanti ne-awu yes ne-awu okay yabona-ke njengamanje sebeyasho ukuthi hayi no sezobuya sekuyinje yabo sesakaze mikeyinyancane lokhu akuthathayo akubeke ngapha hawu balali bomkhungundlovu kuneza kwethu ngifisa ukusho izwe lizwa ngiyanithanda kakhulu hawulu thanda hawulu ya kodwa into engihluphayo ile yalomuntu ay awilalele le ngoma into yakhe nje cha engihluphayo kodwa ingoma imnandi ingoma kodwa nje ay message ay awilalele oh yes. Ankos, UPJ, Oganundaba. UPJ, Nakok. Hi, Bo. What UPJ, lo? Oganundaba. Gyakchena. So, Keta now. Keta manje. Oh yes!